Hey, screening. Kama kama. Enki kambia ni o. Enunti ano pesa ote minka. Enra. Eni esha ase. Enne. Eni ediwe. Ebia anopayi. Ena wote ya se. Yumediye bisei. E koso. Ewo M point. Asuya ye. Mipacho. Sa ote minka.

Abrantes ni dinya de pao Royce sa akode e do ma me ya de mao e se ya wo akra e wo bukura pa Royce pa de no Joseph will be our wow, who say yes.